Enti tuntumu nyankopon na da na sesɛ wama ende da eye kesi sa eda we ato adepe bi ewo ende due mu no wo chefa bi a ne radbe ma wonsaka

0: ana pay ma sheda na mama nwom no abo amausa se ne be ya menu nyina yebehu nia onyame aye ewo ya brabom ende ana pay enti bebi a wo bia no fase dane ntontom fema onyankopon aji se wo hu nia onyame aye ba so nim ni urade aye dia afi tuntum urade na fa na se fema urade enti bia aye no ebeko onyame ase ti se ne aye amene wo yeda no so me ne beko pe na mi introduce into a new topic. When you say you will not remain where you are. Okay, and a pace and young kwana waha one wine and wine and wine and wine and a waha and dear decaya obeti a bear Monday. Baba Mpacho and a pay me mao a chin emma a kwaba a badjume diesu.
1: Ya eja sofu penny
0: asemo okay
2: asembe
0: papa mbacho umpom ti sey
1: Kristo adomo
0: ye da Kristo ase se wama adiachi ye nyina okay ana pay enche be konya mi asim etifu peso moti wonde ndi ye papa beni
1: mbacho osofo Stephen Johnson Ajekum.
0: Osofo Stephen Johnson Ajekum. Okay. Osofo ye mawakwaba.
1: Yeah.
0: Asore ni fi nyina ati sen.
1: Nyame adom.
0: Nkwala ni nyina ho ye.
1: Omu nyina ho ye.
0: Okay. Yo. Mama Mpacho me mawakwaba.
2: Aba Mpacho me Joso.
0: Ya sem na ba. Mpacho ubebo udin ubi ho ene na oti yen opese ote wonde nti ubebo udin na afi yedi nyame asema beto aso.
2: Aba Mpacho me da si Mpacho ye frem me Mama Mary Ejekum.
0: Mama Mary Ejekum. Ana se bitumi afra asafu mame.
2: Mary Ejekum.
0: Mary Ejekum. Okay. Ana e bitumi so afra manager ana director. Okay. Okay. Ye da si. Me Pacho di kan oni ye mbe bo mpa etifo be ko nyame enim wo bra nyame asem obe na inyina ye ne wo mo enche onyame asem.
2: Yada wasi tumi nyina ra enano pen so na motumi mo wasan apeja yen efi yen kete so ye kase yada wasi era wasi ma ye tie fo nyina enede ye sredi e ho hye wonsa yada yakwa nyina hye wonsa ye so se ma wasema ebei emeyi yen emfiti bia bia enyemu enye kanea ema yen nede oyana montu nyina afe yen so yada asemi ba yɛde ho hyɛ wo nsa papa yɛsrɛ wo sɛ di wo hene ma asɛm yi ɛmfrasiɛ wɔ mu ɛnkɔ so wɔ mu na ɛnwie wɔ ho yɛna awurade yesu kristo nasaretne ne din mu amen
0: amen ɛnwie wɔ yesu kristo nasaretne no ne din mu okay ntɛm a yɛkɔ yɛbrɛ no kɔ nti anapɛ wobɛte onyame asɛm ɛde afi asomafoɔ ma as chapter number 16 na ebrinti ya no beka 14 sorry 24 25 26 27 if possible
1: 28 baba yanko yentie awurade asem asomafo nwuma eti dunsia ni chichemu aduonu nan ederewe kro yentie awurade asem na ono nso ohye no saa na ode won kogu fiase a ewo mfimfin no mu na ode won nan bobo duam yimu aduonu num ose ofiase hwefo no adwen sakira na de siumu no Paul ne Silas bom paye to dwom ma onyankopon na eneriafo no te eneriafo no te na yimu aduonu nsia na mpofrumu ara asase wosuo kese ma efiase nyina soo wosoe na amunu mu hara apunu ni nyina buebue na wo nyina homa sane sane eyi mo adio no nson na ofiase ofiase hwefo no free free enemunyane na ohunu se ofiase pono no ebuebue na otwen krante se anka obedi ne ho awu efri se osusu se enu eduafo no adwane eyimo adio no ngotwe na paul de nekase atiam se enye wo bone bi na ye nyina wa enyina wa adio no enkron na obisa kania de mereka bai na ode anpopo behwe paul ne selas enim amen
2: amen
3: amen
1: fatet ni nkam imo aduasa o se na ode won free edie ode won free edie na ode won free edie no o ka se eranom menye den na wache me nkwa amen
3: amen orofo na pay yesan yeda ye papa ejekuma se se wakan onyame asem edia mai na ye pese ene o ka bibi se bibia uwo no bibia we ko disabri bibia o sha we ni enje ho no orofo ye kire wo se enya dia obekoso atena ho a ebre no ebesisa ye nim ni awo ya me ne o kase obi bo na kuma mu po se oye adepa bi e de ama nyankopon odi juma bi e de ama ne man odi juma bi e de ama ne busua but bibia emprimprim owo no enye na kuma enye ne pe ena wekudiri ho me ne ukase obi ekodu prison ewo prison emprimprim a ye kase enye ne pe so be kokodru ho se ma background of this story na che se onua be ma ye friend Paul o ye nyame djuma o kanyame asem na o kanyame asem yi ena okoshia sa akwenhie ya memeka ne sa akwenhie ya sanse nye ho no na okọ na anso wo nyame mu no na nyame nim ne nte okupi ho Babu si ababa we a onoso ebusua oman ekru eku a owom etumi nya mfaso wa abranti ewo hunu etumi eka ensemo a enam so na yetu yenua yesu sa ena yenua Paul ena yenua Ben Marcellus ekopi efiase anapei ni epese ye ma oti ase ne se ade bi wo ho a wo komu a bibi wo ho na se wo famu a empem bebre ya na meta aka se nyame eye ana opese oji enyim nyambi wo mu me kamba ko de ato ho na meje mu ama ye nyina ye ma me na ye papa so abeto aso na ma be finish no orofo me se bibia wo no wo nka ho wo be pie enye ho eno betena afebo efise nyame e wo botai e wo bibia wo no nyame o wo botai enti a wa ma ho kwan ene mprimprim wo saati bia no mu inti nyame buta bia owo no se nyame wie ni a opese odi ye wo ha nyame ma wase pie so for men ka sasem no menim se mu nye de batu bi pie
2: amen
3: mama je kumye nko
2: baba mba cho me da se erade nshrawo e chi ai baba bebia owo bia ni ye mame enso
3: okay.
2: Na yes ya chi ai tie fo ni asre se erade nshrawo de bia ho fama ti enya me asem baba no kwasem ene se asem ye a woma ye kan ye eye asem a ye de toto ya brabo ho se ejidifo a etu obi a because e thought bi o hono ma ade papa bi aye ye no anka ye nim se e be so abapa ana se e ye ade ye papa nti kane na nka e di ani mu kan e thought bi o wa na akoye su but senior o kano onyankopon na ode be ye bibi ahyene de ani onyam ye won ensam ye ye ne dia ono ene yen coach ena all dane dane ye eno nti senior paul ene silas nyame asem na na omo koka na nye ade bone na omo ekoye enso ekowie omo prison but ni nyina mu omo ama omo be mu amu empo prison ho omo tontom onyankopo nti anopai ade suane ade kakra me pesa meka na ye nyina anya rehyemu onyame aye di na chi eno ne se te bia bia ye nemu baby bia la yakwa kodu baby bia ra yakodu a impo ye papa e kase na o kase nyame be yi wa firi ma be kase o da bi die na wo kai na no kwase ma ewo mu ne se onyame nim te bia na wo komu no ho bi o te wase ewo mu na o de be ye bibi aseni din konkon en yonyam eto joseph ni nuanom sori tia o kan genesis 50:20 e mi quotation o se mususu ne bone na urade die na ofa so dia be ye bibi e de aseni din konkon en yonyam maami a wotie me mi nua a wotie me e bia ba bia wakwa ko du wa abrabo ni mu no ufu se urade ayi nani afri wo so onyi nani emfri wo so nemom obe fati bia ni mu ade aseni din konkonu ani onyam inti sha wo hoden na ma wo bunye du na gina mu na koso bo wo nyankopon ni di efi se onyame ebe fati bia na wo ram ni mu ade aseni din konkonu ani onyam eto paul ene sellers na erade yi won a won so anopai erade se yan kan kire wo se obeyi wa firi mu ade aseni din konkon ani onyam enye wonku na wo te bi ani mu awrade ne wo na wo ho efi se ono na ye wo ye ne dia na onim ba bi a ode wo fa ba bi a wo bedu no di onim se ni da so asa na enso awrade se men kan kye wa no pa yi se obe fa sa te bi ani ye nim guase ani mu ade aseni din konkon ani onyam ebra paul ne se la so ye de wo mu ko efi ase no na omunim se ani da so asa enso eho ena onyankopon ko da ni tumi adi e de hye ni din kunku anyonya no pai me srete bia bia wa wura mu bia nyanyame mu ahotoso ne kura wugidie mu na onyame obe ye nyoma akese e de hye ni din kunku anyonyam e wo ne awufu se e ye te bia boni a ani da so nim ni mu sha wo hoden ne gina mu na urade aye krado se obe yi wa pie ade aseni din konkon ani onyam erade israe
3: erade enshirae mebre mama onyame enshirae
2: amen
3: na o favorite quotation no e kan eba next month no today don't worry
2: amen
3: one of the days our me jade ama o your favorite quotation eka quotation se eba next month no eji erade enshirae bebre na onko so ama ne ngosra nye kese e wo so eno hima nyame enshirae bebre baba mba cho yenko
1: I'm not sure if you're going to be able to do it. And your papa and his kwame bim pone and his pukuminta president nyaminshrao papa baby a uma ye kan ye baby a anu odin pa na papa etu obi a se de so fa mame kan ye no papa jo ni pa onko ye bone onko bo okro no onko wi ade eh en fani se onko ji obi yire ana onko ji obi kunu na akwa ko wiye wo ifiase nemum ade pa na wo ye ne ko wiye wo ifiase papa ya na ya wo wa nhwe ni ya if you ask me, I just say what dream will be beyond the way beyond. We be jai, we be hanging boot. but enano pay ye babe ka chire wa wuti ye a wonnam tibia bi mu a na ensese enye wumfum suo bi na de baaye no ye babe ka chire wo se to boase eni na so ho enkaachi tibia na wuhu wo mu no enkaachi e bia na wuti ye e firi sawo mu prison ana asha fort e bia na wuti e firi ho no mo enye wumfum suo bi na emo masem bi ne baaye ena ntiasi e bia mai de wakowia akowia ho menyai ne awo ye no koso ara je ewrade a enam ne so wode ho to ne so akopie ho no onyame ebema ensakira aba ewrade bema obim die epie se ewigina ye ewrade ma wo nkamu de biara da papa show asem we yade a eyapa yakwo kanyame asem ene obi die yachi no wo ka sese ni se ade no manfa me nsa money pa no na emom huhuma tini mu na me sifiri ni mu ko eno na ko wie me fiase Oh papa enne obi min fane se obi wa ye fa onko tu fiase but bia na wo mu no e chen se wo da fiase because asembia bawo so ah wo ye ho hwe enye ye sisi ana ye se empire bokura wo ye agai asori kura wo ye agai wo ye abrase hwe paul ni selas ye di omu ko tu mu o se edionu nan no o se na ono nso o hye no sa na o de won kogu fiase e won finfin na o de won nan bubu duam ene won sa e bubu duam papa nti won to nesi ho ene ye de wa bubu duam papa we pa de amia kosi usu a e ke bia meka se urade fa ho se wo urade watena ho ama me ko kan wasem na wo urade won ti mi antwitwa ne me ne ye de me ko to fiase ani urade mi mawudin biem but emrantie yi mienu anye sa ye du mu kugu fiase a ye de chen atoto omu nan ne omu nsa no bible say anajudesium anajudesium the midnight they stood up they raise up say mudi ato fiase de but ya dwen de mu mfa nto fiase ya ho de de mu nyim firi ensa emom moyi ya firi nipa mu de e de yakoba bia esusu se eho nye nanso ye nyankopon no oka ye ho
2: amen
1: ye wo fiase ya bra no ye nyankopon no ka ye ho enti ye ma onyankopon aseda emfiri enu mu da ye bekoso ayi awurade aye ye bekoso abo onyame no mpa ye me nyai de ameye papa no mu gusu koso bo awurade mpa ye sorry urade no bible si bbc papa ebi asi wo wiase o omampani bi a wotwa mu kro e wo south africa omampani Nelson Mandela ti se Isaac Nelson ya wote ayi papa ni man hu donti se ni man benya fa hu di enti ye chi ni ko tu fiase 27 years o se mu de ma tu fiase de but my dream enemy nim dia me person me dey fighting for me mind there me ntumi enyim free me sem da it even in the prison o se freedom for South Africa papa ejine mu a omu yi ni pie no o san ma ne nsa so wa ma prison na anse san baba yo ye do obi rate bia bi ma ne ye ka kire won say shut up keep silence adrenaline ya di bibi ya conscientize wo say men kasa biem jai dia wo ye no but Paul ni Silas tibia no antumi ama wo anyai ni akomu ye no wo mu koso tiamu shire urade sugu urade so bible say wo mu bomba ye no prison for na aka no ete na say wo mu de wo made da wo but prison for na aka ete empofru mu ho asase wo so esi ene Ewurade be wusu no ho ma obi
2: amuti. Amen.
1: Ewurade be kanya no ho.
2: Amen.
1: Se won ka wa no ntum.
2: Jesus.
1: Se won nyina ho. Won nyemu na omu ni nkwasi asemu ma onyame. Na emu mu be koso abo Ewurade mpae. Asori Ewurade. De Ewurade aseda ma na. Ewurade be wusu no ho. Obeye kese ye. Prison bi a ye de wa. Spiritual prison. Ade bi a ye de ato nan. Ade bi a ye de ato nsa. Nyina be jura.
2: Eh wo Yesu dim.
1: Ninjina abejuragu because otamfo no person ka wanu kata na umia wanu na otena ho na wo besu na nkanani age o se na baba esu bontene ho e ho na yetena ase e ifisi ya fo muko na yesu yi eti su no wusu otamfo na nije wusu otamfo na nije eni ti so be kenya ho Now what the ayeye juma ma onyankopon wa, it confuses your enemy.
2: Yes.
1: Because they don't understand. Why is it work to fiase? Na wo to dwom. Achere onyankopon. Edie ntia. But Paul is sellers enim nyame no. E koso sori Awurade. Na Awurade ma asase wo so. Isane. Baby anu mu won papa o man ka ho. They didn't spend years, months, just a twinkling of an eye. They no crowd. Oh, if you see run by and wash your phone by and what's so much money? Paul Sanka says, Papa, man, your woman, dear, what do you go to one or no other Saba when chase? The other one could show me, son, or no other Saba when chase, and I mean, Yamme, who's a young Yamme. A radish, a tearful.
2: Amen.
3: Amen. Eradin shira itifo nan shira osofo ejikum non san shira na yere.
2: Amen.
3: Amen. Orofu ensemo a watin dey me bonu tofa de kakra de aka ho a. Bibia oshibia no obepi.
2: Amen.
3: Nemum ekwan obefa so obepi ni se. Ema uwi mfri unyanko
2: sa
3: imubi mwati bibia ya kumunu iwi mfri nyame
2: sa
3: imubi mwati bibia ya kumunu ye kompleni sa nubiati yenka Paul and Silas omu uwi mfri se omu ni nyame bine oho inti omu ni nyanko ponka sa
2: Jesus
3: anapei me person who say bibia we ko pii bia na ma we feel your identity say you are Christian eno ene be ma e be surprise nkofo na nyame ne nimpa
2: sa
3: etumi aba na nyame abaju de fe because obi wo ho a okopie bibia ni amanfo ye nyina enye papa no no so ye bi
2: sa
3: but Paul and Silas etumi ma obi hu say wo mu ye Christian
2: sa
3: na wo prison hon Bible say na nkrofo no dwiri wo mo adan na mo bɛhye ha ye ye hye ha ye brɛ eduane ye bɛdi ye de ni mayen ye kɔ ha wo mo ye ye dwindwin mo kura de ye de mo bae yase akyekyere mo nan enti mu ni fa ho di eti sɛ ye mpo ye hye ha bati nia oyɛ ne sɛ wo mo wie mfiri mu nya
2: ba ba bo
3: etontom nya me eto aye ye dwonde ma o nyame me trose ma me ti ase me nua David e ma me ti ase se every bia ye beto aye ye dwonde o nyame betena ye ye eti minim ni awukom minim ni a ama ni nsuo bi egu minim ni a yaka dia to so a wuntu yi wanu bia enye ye e ma wokopie bibia wo sabri e bia wo de ne prison ankasa ebi odie ne se ye yiwodi ebi odie ne se ne ya meka chero ne ya hwewonim akansem a emfata se se ka chero but enye complain enye nwunu
2: sa
3: ma uwe mfiri unyame
2: sa
3: na koso bom paye unu unyame nkasa tuntume rade na unyame obeyi we firi
2: amen
3: Paul ni we mfiri ni nyame
2: sa
3: odi ayeyi odi ntontom ede ma unyame
2: sa
3: obo nyame so empire se wade tibia makomi wonkoa na obetumi agi me frim na nyame agi ni frim
2: amen
3: etosu biom you see ne ntia nyame ma ho kwane na ma bi etumi isi no se ne be ya obibenya ne kwaje bible si botan ntia nyame ma okopie bibero fo timi nyame wo botan o ma okopie o enu ntia ne ni kwan se wade entity no to chene bible si bre ba no sa no wo mutuntum nyame no afi in konson konson e dane nan no
2: tete
3: ye because nyame wo so no
2: sa
3: nyame obe wo so no
2: amen o
3: nyame obe ka no ho
2: amen
3: nyame obe ji we free
2: amen
3: na ni nyina mu no a ye ka we nyina no se nyame ama we nkopie bebia e bia nka ni pe bi obedi ni
2: sa
3: Bible says if the jailer no person come no na nyame nim se sa time no bibi besia sa nipa we be fa adwen so be come no ho but you are savior
2: yes
3: orofu tie me ni ntia nyame ma ho kwan ena wo kopie bibi eti sa na me pese wo kwaju obi nkwa
2: sa
3: nyame wo botai so know the reason why nyame wo kopie wo eno ni the main reason menu ka sei awo no ache wo but nyame pese wo bra wo be wo no nipa bi benya adinsaka
2: amen
3: nipa bi duom ho be ma kristo
2: yes
3: esa se be ye nipa bi wanwa aware na che but the resource no enye osu but nyame wo botenti a wo ma na che na nyame botai no ebebem
2: amen
3: what you say ndi person wo nya ho to so wo nyame mu say nyame o ni re mfiri wo
2: debi da
3: nyame onja wo ye
2: debi
3: nyame oni wo wie ye
2: debi
3: nyame as long as onu wa brabom no emfo wo ehum ni aso chi bi e bebo no nyame obeyi we free
2: amen
3: ena na pe ni e pese wote ase ne se ne awuko mu bia no nyame ma wonko so ntena ho
2: debi da
3: nyame beyi u di fi bia ho
2: amen
3: na butenti a nyame di ama no wasai ato aso aye wajuma
2: amen
3: you fulfill your vision
2: yes
3: di fi bia ho
2: amen
3: na butenti a nyame di ama no wasai ato aso aye